Nakulo ang klamo yo. Uta saya du dia to ya pia ka nya mi arara tu tu ap ya mi ap soa pa ma do ya ma ge ma soa

kutuwalyo kasma kaurang bakal sabah anak tua maku alangau tuburuang tunggu pagi anang tu rai rai namae nang tu siko siko nyabak kasayo